0: Hello.
1: Hello, Eka.
0: Eka Lesa.
1: Eka Le.
0: Sorry, I should leave first.
1: Okay.
0: Eje ngbo yin sir.
1: O se le pe 1994.
0: Yes sir.
1: So mo se mari ni. So yawo mi e o da bimo. Ya to bi omo yen. Ya re wa so ni no do mi. Aburo be na o ti da ma be. O na wa. Aburo kon ni o na wa. Awon wo ni olomo. So wa di idoka. So ya re Olorun lo le. Aburo kon ni o wa pelu wa. O be na wa. Yi yawo ni bole kun ni ori be awa lele ajoson ati yaburo yawo ati en lobirin o so ki mo tori elomi o da emi ati bi aburo yawo asa se ni urugbe wa pe leyin gba yen emi ku ni bile bi ti mo n gbe ye ti ja se leyin laarin ati yawo to ta ko mi sile e kini Atun wa ri ale yan ore yin ko ti ko mi sile yen o. Obinrin tun abu ya we tun wa. Ara tun do ri ra bi emi lo kan. Wa pe omo ti wa omo yen ti wa dagba o ti tuju bo fun ara re. Lo wa pi mi ni jo kan. Oni omo mo so fun pe mi ba ku un so. Ah. Mo ni ko ti na to jo. Pe kini oni o gbe mo mo so fun wo lo ti ma. We kini kini da wa lo ka mi ibi pe a kin so fun omo re pe ori be abi ko ri be abi kin so fun ye na pe ori be abi ko ri be pe o kini kan wa be na
0: eh mo boya aburo won ti ejo lajosepo pelu ni won lo so fun won
1: ah ni so ma
0: o boya yawo yin ri yin lojo yen nigbati ke omo ya eduro omo titun be lori bed ati ya olomo
1: ah
0: nigba yen abi
1: awajo sun lori eni
0: e wa sun sori eni pelu aburo iyawo yin
1: bed
0: aburo iyawo yin yen gba yen bi eni ojo ori re to bi melo
1: ah o na tin lo ko apesona ah
0: so se se eyin ati e se e ti jo loro aso ti ni abi lojo yen na ni e fere sin
1: fa ra o a loro a loro ka ta o ara ni ka ti ti mo ka fo ko na o na ka ka gbara le na ni a re jo se
0: to boya yawo yin wa ri yin lale ijo yen nibi te ti n
1: mo ro ko ri mi ni omo ti dagba omo ti to nkan bi 20 something years ko mo to wa
0: so
1: ro e
0: so lati gba yen yawo yin o si so fun yin o fi sinu
1: o so pe so di singa
0: sugbon omo to jo mo yin eyin ati yawo yin e ti pin ya
1: ah nigba ta ti jo ti mu ti o ji pe kini lo ti lo ta ti bi maye ta joken la to bi ma ta ti mu fi joke jo ni wo ti meta lo ti lo
0: ni yawo yin ti lo
1: ah
0: ojo wo ni e ba buro yawo yin lajo sepo leyin ojo melo te bi mo
1: lẹ́yìn ọjọ́ tí mo bá ti
0: àsìkò. Ọjọ́ ẹni pé ọjọ́ kẹwàá tí ẹ ṣe èkó tẹ ṣe súná ọmọ nìyàwó yín lọ.
1: Ọjọ́ kẹjọ tí mo ṣe súná tán tàbí sọ pé bá fi ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún tí ọmọ tuntun dáyé ọ̀sẹ̀ kejì tọmọ tó dáyé ló ti kú ọ̀rọ̀ mi.
0: Ìgbà wo wá ni ẹ̀yin sọ wípé ìyàwó yín bẹ lórí bẹ́ẹ̀dì pẹ̀lú ọmọ tuntun tẹ̀yìn àtàbúrò rẹ̀ jọ sùn sórí ẹni.
1: Lẹ́yìn ìgbà tá a ṣe súná tán ni.
0: Ọjọ́ mélòó
1: bóyá bí ọjọ́ bíi bóyá bí ọjọ́ bíi mẹ́ta síra wọn àti kájẹ tó ṣe súná ní ìṣe ẹ̀rán tí àárín ẹ̀ mọ́.
0: So ọjọ́ mẹ́ta tẹ́ ẹ ṣe súná tàbí kẹ tó ṣe súná tán.
1: Àbí ká tó ṣe súná láàrin ẹ̀ náà ni tó pé jọ́kẹ́jọ́ tí mo ṣe súná tán níyàwó lọ lọ́kà bímọ ọkàn já. O ṣe lọlé wọn kò sì para wọn lónìí.
0: Ẹ bóyá ilé ń bẹ lára àwọn nǹkan tí ìyàwó gan fi lọ tí ò fẹ́ sọ fún yín.
1: o de so yeah na won don bu mi ni won don say in your many thing omo ti wa to be 27 years omo to wa pe ni pe
0: daddy
1: ami won so pe won so pe o ba aburo hun mo ba se po
0: se okunrin lomo na
1: abukirin obirin ni
0: so e wa wo boya ni si boya ke lo bebe lowo won abi ke jewo fun yawo yin ya ya re pe
1: boya to ni so mo ma pe bo se ri le o
0: sugbon e
1: mama o
0: e ya ri e ya ri
1: le yin ore yin e le ore yin ti yawo lo omo bi tun wa do mi abi lori da bi emi lo kan o
0: yawo
1: gbe ko wa ma
0: bo gbo gba yen yawo e ti ko e ti ko e ti ko anti re ngba yen
1: o ti lo o lo lo fun re mi ko o lo lo
0: bo eso kokan laipe yi eni pe ke so fun iya iya re ataburo re atomo yin pe e mo mo
1: iya iya eh yo iyawo
0: iyawo yin
1: eyan iyawo mi gangan mo so pe abi kin jewo fun ni abi kin so fun ni
0: be e mo mo
1: abi kin so fo mo ah
0: ati won ni ro pe en paro gba te ba so pe e mo mo e mo mo gba te so pe nkan kan ara yin kan se giri na ni
1: a di ajo sun mi o ajo sun legbe ara wa ni o quasi di naroni e
0: iya
1: mo ti fo kan na bai una sola de ni o da fun e lo bo bi da to la ra re fun e lo bo a jo se ri jona sultan
0: e mama
1: le yo re yin
0: e mama baba e ma le mama e kan e ja o sa o ti waye o waye se si mo pe abiyamo ki sun asun pinye iyawo yin tin be lori ibusun loke o ko le sun ko le sun abiyamo isun ki sorun baun ko le diju gan so gogo be se nsun te se nra abi mi se mo boya ori eni te wa boya e ti aso si ori eni yen ti o ba sa so nbe gogo movement yin yo mo kurukere be se run eni ya olomo o mo kokan ni le soro ni
1: ah ke ti yan ba won to ba mo emi ko to ba mo lo lo ijo lo fun lo ni gugu abi ko na lo ni kini kan jade ku mbe ni
0: eh to ro ba ti
1: ko eh ide ni yo
0: eh oda mo ti
1: gbo mo ti ma gbo ti yin
0: so eyin ro pe clever pe boya yo kele pekun le fi se pe e fe je ko gbo
1: eh
0: eh iya
1: eh to wa ya lenu ni bi leyin 27 years to ma eja to gbo da gba tan
0: obirin ni
1: to ma eja so pe ya won so pe emi ataburu won la se po
0: obirin ni ntobirin obirin
1: nkan sin ni boya kin
0: e fe o boya ke lo je ke lo tuba
1: ah
0: e tu te ba fe tuba lodo temi o da mo je kin soro ka won ara le o awon ara le ni o so nte se se gbo e je kan so nte se abi ade osun
2: ah awon ara le ni
0: awon ara le ni o so abi ade yeye
3: lori oro yi eje ko ka won ara le kokko soro na
0: won ara le ni o so nta se ti won se hello
4: hello
0: yes sir
4: ale
0: e ka le sir an gbo yin sir oluso yes sir mo gbo yin oga mi
4: last time
0: hello esoro sir mi o men to pe last time esoro ki le fe so sir yes sir
4: ni mo pe yin ni the last 2 months
0: fun kini yes sir yes sir
4: mo ro pe mo no kan se po ni ni ba ni ga ti o pelu bi
0: e pe ni last 2 months pe pe ni nkan kan se papo pelu iya yin
4: then
0: ki la wa so gba yin sir mi oro yi mi o ranti mo abi ado se ranti eni e so be se so ngba yen papa pa idakun e ma je ope
4: e ti mo je ki la ti ami o ti ti go ja to wa to wa ti mo ti ni mo ta ti ni
0: te ba ti mo ti yo abi ti ayin ba ti mo ti yo okay e pe ngba yen pe iya yin a mo mo ti
4: then
0: pe so ton ba ti mo ti yo ngba yen won ma ba yin lajosepo
4: emi
0: te ton ba ti mo ti yo eyin mo nba won lajo sepo so iya yin o ni mo nkan ton se mo e melo le ti ba won se e meji nigba yen se omode ni yin ni abe ti toju bo ngba yen e to 17 years ngba yen ti ayin ba si ji ndaji won ni mo pe kankan sele sa won won o confront yin ri ṣugbọn iya yin ti ibo ni iya yin wa bayi won ti late ibo le yin wa age wo ni e wa bayi e wa 40 years ki wa le ro te fi pe se ro boya nkan kan sele si yin ni ki lo nsele si yin ki lo nsele e so n to nsele ki lo nsele si yin bayi ipo wo le wa bayi
4: ipo ni mo wa bayi
0: ipo wo le wa as in ki le n koju ki le n doju ko bayi e la ko jo gbogbo nkan te nse ona o si che ti niyawo e niyawo ni abi yawo si lode yin e ti bimo ise nko eyin melo ni iya yin bi eyin melo ni iya yin bi eyin melo ni iya yin bi
4: awon merin
0: awon yoku nko sawon yen wa oke last born yo si mo eyin meta le wa eyin meta yoku nko meji yoku nko sawon na wa oke
4: awon
0: wa awon na o bi be awon awon o fi be se dada baba yin ko
4: baba mi ti lati gba mo ti wan
0: no lati gba te ti wan no yin baba yin ti ku tori mo fe won nkan to le fa ki obinrin ko ma mo ti amu para
4: baba mi ti lati gba mo ti wan no
0: oda iban mo n be mi fe mo to n sele ni se iya yin se won toju yin bi en pe won ran awon omo yoku won ran won lo le eko won fi won senu ise
4: mo pari ta won ti le
0: e pari ti ayin fi ku eni age of 17 le tin ba yin lajo sepo ile eko wo le wa ngba te wa age of 17
4: wa
0: age wo ba ni ya yin salai si e soro soke sa
4: 2005
0: age wo le yin wa ngba ti won salai si 40 years le wa bayi oda nisin bayi se ti lo gbadura si se ti lo pray si se yin na ti rin si funra yin e mo bi nkan se nlo e wa ro boya e ti mo pe un te se yen gangan lo fa ibi to kan yin wa niyan da ki le wi e soro so e soro dada baba okay oda mo ti gbo yin sa yes sir
5: ton be ni e pe la la ro atlasis eni gbe wo ibe pe ose ise mi foru food ni kin la pe fe lo sagba mu ko
0: hello
6: sami to leto
0: eto ni sa
6: ala abi afun eto
0: ala fi asa
6: omo ba gbenga bajumo aso aju ka fata lati da bada e mama se lagbolo
0: ami olo
6: seri baba alakoko yen iyawo won mo tin to sele yen to ni un ba iyawo omo se aburo iyawo e ni abi to na ba won ba aburo iyawo won se asepo ngba ti iyawo won se bi mo fun bi won fe bi ojo kejo ti ra won seri iya yen omo ti en ba mo gangan ni ikoko ni gbomi ko gbeyin tori emi wo pe omo yen gangan ta ba lasepo yen leta leta pe enu e obo lo pada ta siri fun egbon na fi man to nlo ko mo ti ya e bi ase wa so fun ma yen pe iya won so pe e ba abura won lajo sepo seri kan ma lo ti okun ran bora won lorun kan ma lo ba ya won pe awon nbe pe nkan ba ba sele so kan fi sile ni pe bo si wa de kan do afreji lo lo to nta se otona se wa ri en to pe tan lai pe emi gba won ni mo ran ba le roju anu ni wa jo lon ninu ile ojo meji kan fi gba awe na de bora si wo ni wa jo lon na ti sora afreji mo ni gba opo na wa dariji won ana won si pada sele ana fi afun reto
7: e seun oga wa mo ba gbe nga gbajuma Ade Eye ba n wo sori Facebook awon eyan ko comment sibe ata Ade Osunke lo ka wa Eleyi ti mo wo ina ni eyan mi padi mi Asote Maru 1 of Dallas Texas Oga mi baba agbalagba Olawale Asote Wọ́n ní ìyàwó ká wọn. Gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe ṣe kúrò kẹrẹ. Ṣùgbọ́n ó kàn rọra mu mọ́ra ni. Kò sí nǹkan tí ó le gentleman. Wọ́n ní gentleman kò sí nǹkan tó le. Aba after 27 years.
8: Ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́ Olúwa ló wà.
7: Hello?
9: Egalesa.
7: Yes, ma.
9: It's Luli, eni to pe last ni.
7: Kile wi?
9: Eni to pe last, sebi la gelu ni mo pe.
7: Ibele wa yi.
9: Ejo, eni yen. E so pe ko lo si ori momo e.
7: Ko lo si ori mama re.
9: Ejo ko lo toro dari bi ese. Nitori obirin soro se o nipa ibalopo. So to ba de ti se yen. Ko fast mo se ni ko fast yen. O de ma be Olorun, Olorun a dariji.
7: Amen.
9: Ona ade lalagbara Olorun.
7: Amen. Amen. E se.

0: ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wẹ mọ́ gbàgbé o ká mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa àwọn lẹ́nijú àánú àpá sọ fún yín nípa tọ̀kadà kadà tún ti ń bẹ nílẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ nílò ọ̀kadà tẹ́ fẹ́ fi ṣiṣẹ́ kẹ wá gbé ọ̀kadà kẹ repo sí kadà títún ní o ẹ repo sí ẹ sì mọ́ lọ fi ṣiṣẹ́ yálà ẹ fẹ́ gbé ní installment ni àbẹ́ fẹ́ rọra mọ́ gbé iye tẹ́ bá ti ń pa iye tí ẹ tó ní ọ̀kadà ni ó yá ẹ mọ́ sanwó ìlójoojúmọ́ eléyìí ti ń bẹ nílẹ̀ yìí tẹ bá lè gbé ọ̀kadà tẹ́ lè máa san at least 6,000 naira lójoojúmọ́ tàbí bóyá ẹ fẹ́ gbé tán pé ẹ fẹ́ gbé ọ̀kadà ẹ fẹ́ máa san installment lẹ́yìn oṣù mẹ́wàá yóò di tiyín. Hello.
1: Hello, Kábíyèsí.
0: Yes, sir, ọ̀gá mi, sir.
1: Ọláwálé Ṣọ̀tẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀.
0: Aṣọ̀tẹ̀ Marwan of Dallas, Texas.
1: Kábíyèsí.
0: Bàbá àgbàlagbà.
1: Bá sọ ní o, mo type Yorùbá yẹn, o, it was, nǹkan tí mo sọ, o tí fún ẹ̀.
0: Ok.
1: Nǹkan tí mo sọ àti sọ fún màá yẹn ni pé, look, after 27 years, ìyàwó fi ẹ́ sílẹ̀ 10 days after the demo. In my own opinion, gbogbo ẹ̀yìn ṣe kúrò kẹ́ ó ń wú yín báyìí fún kọ̀dà kẹ́ni kàmọ́ra ni. In my own opinion.
0: Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe ẹ̀yìn ń bẹ lórí bẹ́ẹ̀dẹ̀ yín bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ lẹ̀.
1: Ó jẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ó ń wù wọ́n báyìí gbogbo ẹ̀yìn ṣe ó ń wù wọ́n báyìí. But ayọ̀ ọmọ tó ẹ̀sẹ̀ bí yẹn gan ó ti overwhelm kọ́dà ẹ̀yìn ṣe. Kò yẹ
0: jàbá
1: mi. So kí máa yẹn kò sí nǹkan tó lè ṣe kó yẹ àgbà fọlọ́run kó máa live life ẹ̀ pẹ̀lú kádàrà ẹ̀ one. Number two. Eléyìí tó bá yẹ sùn. Ìyẹn máa ní agbára ọpọ o. Kó yẹ tẹpá màdúrà tó bá mọ àwọn alàgbà tó lè tún rárẹ̀ tó lè fi bára ẹ̀ sọ kó lọ jẹ́wọ́ rẹ̀ sí tó máa jẹ́wọ́ rẹ̀ sí because kì ìyá tó bí ẹ. So, I just pay contribution to me. Thank you very much.
0: Eshe Gan Ogami.
1: Ashotemaru
0: 1. God bless you. Of Dallas, Texas.
1: Hello.
0: Good day.
1: All right.
0: Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello.
0: Hello, sir.
2: Hello.
0: Yes, sir.
2: Eku eto.
0: Eto ni ye o. Ola Bams. Ola dipo so dipo. Mo gbo yin, sir.
2: Ọgbọgbọ to so last year. Nipa ti mama re ye. Mi o ba ni igba ni mo ra pe yin. Kò lọ tọrọ dàí yẹ ẹsẹ ní ojú orí màmá ẹ.
0: Ojú orí màmá ẹ, ok.
2: Bẹ́ẹ̀ ni kò lọ tọrọ dàí yẹ ẹsẹ níbẹ̀.
0: Ok.
2: Torí abiyamọ a lè sọ pé òkú àwọn ti kú ni o. Àmọ́ wọ́n mọ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ní ayé.
0: Ẹ ṣeun.
2: Wọ́n mọ tí ibi dáwà ò mọ̀ dé, wọ́n ti mọ̀ báyìí.
0: Ẹ ṣe gan.
2: Irú kó tọ̀ pa wọ́n. Irú ìṣòro tá dojú kọ nínú ayé.
0: Ó
2: ti kó àwọn àtẹ̀dá àwọn nìkan pẹ̀lú ẹ̀.
0: Ẹ ṣeun.
2: Àmọ́ ń dàbí pé ọ̀rọ̀ ń jẹ́ kí ara ẹ̀ kó ìbí wa kọ́nàwọ́ rẹ̀ sí wa károjú èrè kábàánu wọn pàdé. Wọ́n sì mọ̀ dúró sí wa. Àmọ́ ń dàbí náà ti mọ̀ ká ti ń ṣẹlẹ̀. Kan tó kúrò ní orílẹ̀ ìpẹ́. Ẹ mọ̀ pé abiyamọ mi kò nínú ìròyìn náà sí.
0: Wọ́n ti gbọ́ báwọn. Ọ̀gá mi ẹ̀jẹ̀ mi actor one Ọládépọ̀ Ṣódípọ̀ lówó orí ọkọ̀ ojú mi ní gbogbo Rhode Island. Ẹ ṣe o. Hello. ekaro ekale hello oh hello 0912378675 la won yan fin pe wa o hello hello ekale ekale o
2: hello
0: yes sir
2: oya to baba
0: Alaba. Yes, sir. Yes, sir.
2: Yes, sir. O de ku le leyan ojo mejo te si mimi o ka yin ni na eyin na ti man te si omo re to le so ko le igbe na woju won ni ojo so fun won ko se nkan bayi to di emi o ro won ke ma so an ti o ba ye ki won so o bo ma won ye se nso na ni pe ah iro ni ku ri be omo obirin ti won ba lati to se po o possible ko mo ye so fun anti e te wa ri en elekeju Ode ti lo si oju ori ya re ko lo mo toro aforiji ni o nigo ti mo bi ko tin jam ani sa fori gabo ani lati lo mi
0: ami olon to ba tori pe a tori pe mi sobirin se o possible ke yan o mo ti yo kan si ba yan lajo sepo ke yan si di njo keji ke yan o mo wa mi o le awon obirin lo le mo ru nkan ba npo mo kan wo ni o so possible boya ya re gan mo ya re kan wo na abi hello yes sir yes sir
2: ta le lu ko mi mo pe la pe ruwa
0: yes sir
2: ti o ko ya la ko po yen ye ni omo obirin ye ti omo gbadi o fi gbigbi aye ni o ku ni e mora ni o mo o o mo dada se wa ri tele ki to mba ye fun yen ni o ba so pe ba to lohun ti se pe to ti mo bi ona ti ogun to gun da jaye ko sun ma won ti se olohun ba je apa tabi awon pastor tabi ni yun won so ni abayo fun ko ma pa ro to ba de be pe o me pa yin pa yin ko se ke se pe yin te ja ju ti mo tirin bayi lo fa wahala isi mi lohun o so o so so na go on bi fet won di fun ti o fi bo ninu wahala o ti wa ninu wahala o wo o godo se ni ti bi so be o godo se ni no o ti tapa fi o pe olorun o ti se ti ya re o
0: e ma gbagbe pe o nikan kan ni ya re bi awon yoku na ba won na se n ba yinu o awon yoku o ti se be
2: baba turi ti aye ni kan wu aye ni kan ri ba ke ko pe kaye ti e ne ori be o ma je pe ohun to se yen o n de wahala fun se n gba re lo wa ye lo wa ya re bi bayi
0: e seun sir e se gan nipa ti okada ti mo so lekan eyin te ba nife si ti okada yi te fe wa gbe te ba gbo okada ilo biya e ba le ma san boya bi 88,000 lojojumo ma ba fi ri bi osu mewa okada yo ti di ti e ti sanwo okada ele tan fe san e ti sanwo tan gbogbo e ti di ti yin nu sugbon e fe mo sanwo lojojumo pe ke kan ma gbe ke ma sanwo lojojumo yo na bembe sugbon ju gbogbo wa lo ni pe ohun to pe ohun ta won tan gbe le tan fe fi on fe fi ran yan lowo ni te fi ran yin lowo ni be ba si ri pe e ni nkan kan te nse sugbon e le gun okada le fi sise a fe awon ti won ti ni ntan se o won fe fi ran yan lowo lori eto yi ni number ile te pe lele fun ti to kada o 08165 34 6275 0816534 6275 okada titun ni o ko si nte ti o se tan ba okada titun ko ti e to ni pe o ni any 40 o mo lo boya bi odun meji abi odun kan abo abi odun kan fun die ye mo joko le ba mo pe e le fi sise Hello.
3: Hello, Baba Oloye Repete.
0: Yada Sola.
3: Igbarira la ti o e ku alode o.
0: Yes, ma'am.
3: Alogun lo.
0: Ami Olorun ba.
3: E ku eto.
0: Yes, ma'am.
3: Gbogbo ko yin ba ni mo ki o.
0: Gbogbo won ki yin.
3: Se ri en bere bere kan. Pe so se se ke yan mu ti o. Ko mo mo ka bo la se ko. Ko se se o emi oro ko le se se be. Boya ya gan ti ropun ti pe le fara le fomo re.
0: Possible ni
3: that's all. Yeah, ba wa jo be o se ba yen lati ko te yin o ni mo ju wa du gogo e lo bokun ro ba gaja ni koko olori oke ko lo ma toru afori di ese ah ma ba yo na mu ti yo ni bo mo ba mu ti yo ya ti aro lu ye olorun ma de di aye o mu wa
0: ami
3: okunrin ti o ba buro yawo re lati ko
0: tin
3: pe yawo ohun o yin o ri daada ki won to se suna omo ni ko fe ba suna omo je le duro se suna omo kasi ko suna omo to ni ngba bo se ri ori ira re na ni owa torojo ti lo lori e ko panu mo ni o adua yin o gba o
0: ko duro lori iro re
3: ko duro abo wa ni o se o mi ku ti fu olodo re bo je wo ko le pada bi o je wo ko le pada balu to ti lo ni juwo si
0: yada sola
3: o wa mi se ko se tun to
0: mama
3: hmm
0: se mo yi pe nipa ti iya akoko yi ti eni ko ba yara josepo yi je mo yi pe nkan mi a ma sele selomi ko lo mo jo sele si wa
3: ami
0: e mo yi pe ah asise nla gba lele te se yi eti mi ti meta o le ba yan gbo o je kin ya dake
3: e o le je se mo pe ngba ko sele kan nu ko to sele nko
0: en to ba ti mo ti yo wa restless
3: ah olorun mo je amun mo ku mu
0: ami
3: atanu je oni pa wa o
0: ami yala
3: o le bebe o
0: ami yala awon kankan be yin oni le pariwo soke mo olorun dariji nikan ba mi soro ngba ti mi si arandi ni yen ni o olohun o mo nkan to n fe se mo wi pe orun ba ohun je gan mo ke awon obirin kan wa fe pe orun ba awon je gan elomi nbe te pe tin ba njeun lowo o ti le sun lo awon mi nbe te pe ta ba njeun lowo won le sun lo elomi nbe to ba mu phone lowo bayi o ti sun orun ti iseju bayi o ti sun lo won ni orun ba awon je pe elekeji awon ta won ba fe sun awon iwoso iyen ti e si explainable many of awon obirin tan ba fe sun won free pe kan ti e ma wo nkan kan won ni baba oko awon awon jo ngbe won gbe badan bo won jo gbe nu ile pe sugbon le eko kan because baba oko awon atoko won bigba ti first born be ayan ba bigba ti yan ba fun iyan loyun ni igba ti yan be lodo so bon ba jo wa iyato na fi ma mo pe se egbon na ma pe ni ababuro pe egbon ataburo ni won le mo ke baba atomo ni won si ni fe ara won won ni koda pe oko awon mo awon girlfriend di baba awon yen mi pe won jo so mo funra won won ni orun yi ba won je gan pe tan ba ti wo wa nu le tan ba ti sun baba oko awon won free mo le awon won mo wa sodo awon igba mi be pe tan ibi ti o ma chele sa won ni pe tan ba sun tan ba silekun nu yara gan won ni mo po silekun mi ma wo pe cho awon eyan ma sun to ba won ni pe arun kan so tawon ni niyan orun yi ni pe tori pe tawon ba sun ti anybody ba wa boyo oko awon ni tabi eyan kan won le ma pariwo lagbaja lagbaja ma gbo lati oju orun lohun tin shout pon pariwo awon kawon to ni pe won mo pe awon bigba teyan ba ku ni pe so tori be la won ife fi ti lekun tawon ba fe sun pe awon ma awon le wa lati de lati school anybody le fe wole o sha mo pe o ten ti o fe wo yara pe bo baba oko awon o ni access si everywhere won ni yo ti to e merin to je pe gba tawon ba ti ri bayi baba oko awon yo ti wa lori awon awon ba ti laju bayi ha daddy oju ira re wa ko mo kini gba ti mo fe wole mo pe pe o daun gba ti mo si silekun mo si ri gbogbo e to tanan yo won ni but iso nu e ku ni baba atomo e yi won like ara won gan pe baba o tu promise awon o tu bu se ku yo promise pe ana ko to ni sele mo ire o ni sele mo ko ni so mo lowo awon mo pe sugbo ti da bi igba ti eyan ba ti mo pe ah iru inu gbo yi awon okete won mo npo nbe o si ti mo time to mo de sa okete se o to nti ji lati daji lati bi ago marun gba mi o mo wo ago ni pe kago tete ko kile tete mo pe ko mo lo sun gbagbe tori awon mo yo gbodo lo won gbodo se won o je nkan to lo sile eko won se gbogbo e fun won so ayi ton ba ti gba mo lo school tan ton ti de pada ton ti park moto si sale won a sa fe sun orun a fe gbo tori bo won o ni sand sleep ko to sun loru gan lale gan yo to be abi 11:30-12 ko to se gbogbo preparation tan pe ko si ni orun time to mo sun niyan pe time gangan ni baba e wa lo n koja e ki lo n fe se to ba di sele tan baba ya bebe ni pe e ma binu ti baba e ma wa si ile awon o kere pin bi e merin e marun ni ose omo re nbe nle omo re osin le to nkan kan mi a ma sele to je pe eyin o ni le pariwo sita ya ni to n ba pariwo abuku o ni o je to n ba pariwo taye gbo torun gbogbo awon eyan mo go n pariwo le lori se ohun o kuro nle oko ohun tomo ni abi o nlo foko mi abi o keru wa kuro nle to fi je pe awon nkan mi nbe bo ba sele tan eyin o ni le soro soke ni mama e wo ko to mi na ko ye mi na o madam eni eleni ko ti dagba ju 35 abi 34 Ọlọrun ba ma so wa. Hello.
2: Eso yato.
0: Baba.
2: E ma gbe to opolo yin ni daro.
0: Ami ati yin na.
2: Oruko mi ni Kofoshi, lati Olundu.
0: Yes sir.
2: Ni Moshi la la pelu ogo la.
0: Ami Olorun.
2: Seri arakunrin to Olorun ba ya awon lajo se po pe ya awon de ti ku e. Kan me so gbogbo ona. Boya Muslim ni won ni boya Christian ni won ni. Kan ti e to lo si oju ori iya won. Kan koko salaye fun afa bi paso kan ba won se sara. Boya eran lagbara won ka ni o. Boya die lagbara won ka ni o. Kan me so pa won ta eje le kan de ba won se prayer. Kan wa pada soju ori iya won yen lati lo to wa forijin. Tori ko n se nkan to dun ma won gan nu. So ogun kan lo ja ya won to tun wa ja won na e mo pe ori kan ma n ko ba igba ori o le ja won gan na pa won aburo won to ku aba won egbon won be yen o je ko na ola fun won ona oni di mo gbogbo wa pelu ogun
0: olorun
2: lage lo ni jona Kofoshi ni lati Olundu
0: e se Kofoshi e te jawo na Adeosun odo ibi ta tin sodun ilasa majala tin se ti mu lawa o eleyi ki te se nkan to ya dasi na sugbon eyin ara ile ba se ndasi nkan kan lotun ta ndasi lo si e ja jo wo eleyi na iru tarabirin ti mo so yi eyin awon o te ni idi won la won fe ni idi nkan kan lori radio ati jo pa ati jo kun iru arabirin ona wo leru bi o fi le bo ninu nkan ti baba oko re se fun
4: baba oko to n ba iyawo omo re sun
0: ki si se pe boya won jo ti ya e ba ti sun ya e o te gbogbo e
4: won awon to obirin gege bi obirin obirin ma nfe free pe se gbogbo nkan tan ti dilata ro kan ton wa di sun eh se ri o lagbara die tori yawo omo tiro omo ba mo si o ki yawo lo mo ma se fun baba e
0: op se ko ye mi bo yun acha ti e mo
4: ah lo mo jari ko si dada baba mi ti kuna o ko si laye mo kan wa gbo pe baba eyan pelu yawo eyan papo
2: ala bi afunito
4: ala fa fun yin
2: omo ba gbe baba ni ma ti da baba do
0: yes sir
2: e ku se opolo e je ma binu ko mo pada wole cheri anko aleko ni ore to ni e ma binu ko mo pada ti waju a ni pada se ni agba olohun iye man to so pe o n ba yawo apuro ohun sun ko so pa ti ya yen ba mo yen yawo e bi o ti e le soro a pe abure sori bet eyin ala ni gbogbo ojo gbogbo ko le gba be laye ki o ma ran abure mo le ko de pa mora ko de gba be for 27 years ah e ja ro dada yen be e te ka da si yi seri isonu e amomora ni ṣùgbọ́n obìnrin mi ṣètò ṣe ni pé akọ tó ti ṣẹlẹ̀ tí ìbá yẹn pé bẹ́ẹ̀ ń dùn fún náà bẹ́ẹ̀ kó ti pa àbọ̀kọ ẹ̀ jókòó kalẹ̀ kó ti wú ọ̀nà ẹ̀ tí rẹ̀ bá tún sọmọ lọ́wọ́ yín gbogbo ọdẹ ni ó gbọ̀ ẹ rí i pé bàbá yẹn sun wákì.
0: ó lò ó ní tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí bàbá yẹn máa bẹ̀bẹ̀ ni kódà bá máa dọ̀bálẹ̀ fún ẹ mọ àwọn
2: ọkọ ẹrọ tó bá lọfà ẹ máa gbọ ó yàtọ àjọ ń kọra lẹkọọ ni torí ẹlòmíì tí ìbá tún ṣẹlẹ sí èèyàn máa ń gbaná ojú bàbá ọkọ ẹ ní àbá ẹ má jẹ kí n láàfin yín ẹ má jẹ rí yín fín eléyìí ti lọ tẹ ẹ bá fẹ kí gbogbo ara lé ọmọ tí ń lọ àti ọmọ yín gangan ń tẹ bá tún dánwò ẹwò ìjọ náà ní gun yín lọbẹ pa ẹ gbọ́dọ̀ báyìí gò sùn mọ́ra yóò sùn ra kà ṣùgbọ́n ìyá yẹn ó ti bá lọ́wọ́ ẹ̀rọ o tun dun mo na ni e ja so to lo funra wa alaafi afun reto
0: ngbo ade e se run kan ba mo dun mo
5: yan kan be yan le dun mo yan laye la ba ko eyan
0: ko le dun mo yan
5: ke kini kan to ba ro eyan so segbe ile
0: ki te le dun irun kan ba mu mi o ro bi o le dun mo yan sugbon ayo fe ro wa juro seyin
5: be ni
0: ah eti wo lo ngbo awa eta wa ni si community ta wa awon yo tu bu later na ni hello hello abi awon yan bu ni
4: e mo pe o sese ki obirin o ko je bi gbogbo ona okunrin le so pe iyawo mi o ma fe lagbajari
0: hello yes sir
2: oruko mi ni arowolo ise akatu ala music lati wo
0: yes sir
2: ah obirin yen obirin ti baboko re n ba su orun lagbara die o jeri tó bá kí fún bàbá ọkọ ẹ bí bàbá ọmọ kanna jẹgbọn ti sọ yóò poli ọkọ òṣìbò tí ó sì ti máa la akọ máa sùn bó ti rí obìnrin tẹ́ pé ibi àti máa jẹun ní yànnà tí òkè ní wò lọ́dọ̀ yọ ọmọ àjọ mọ́ta láì sinmi ọmọbìnrin kò sùn lórí sìmẹ́ǹtì bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọjọ́ ìbáṣọ ó tóbi méje ìyọ ọmọ ọmọ ọmọ tí mẹ́ta máa délé ta wà ní máa rẹ̀ jẹ́ so oru belo mi je to ba ni ko wo ki fun baba oko yo ku orun le e pe o so pe se ko won da won ma won le ni pa ti fembe laarin ohun ati oko re so o lagbara die
0: to olohun sanu wa so awon kan awon ati e bo la je fe mo okunrin la wa so orun ba awon obirin kan je bayan abi
5: be koda awon okunrin kan gan
4: ise obirin nikan
0: ten o si sun tin kan o fi wo ara eyan tin yo ni mo
5: be ni sugbon ko wa si won a ji lori
0: e won ji ni yo lo ji lori e ni pe bo won ma wo pe ha
4: ko se to le so fun ti o ni je bi ko se se gan pe a mo fe lagbajari nigba kan ati jo ni nkan po ri ko so kan to ma gbo pe a ki ye yawo eran ni a ma yi fe mi ri o ba mi lo po ri igbe nu le mo
0: hello
6: hello ekweto
0: yes ma
6: Olasade
0: Alagbadu yes ma
6: o sin ta ti gbori sugbon point te mi fe fa yo ni gbe nka gbadun ti so e o togbe obirin la jobirin ta ye ya ba fe ba je to gbobirin se tun leji ki a ko ndido ta ni ba bo ko fu ta ni ba bo ko da in ti fi kan ti o mo ran laye re nbe lowo obirin ti o si ko le oko re ko wa di ohun gangan wo lorun wo lo le su
0: ah ko ye mi
6: ba bo ko ah e bo le nbe only nkan kan lawon mejeji e kini e keji lorun wo niyan obirin ni wa olorun ja ji ala taro obirin obirin nbe
0: eh mami egbo oni arun kan to mo po ni pe koda gan ma nko mo to asu mo pe oni ya lagbe
6: lo fi bu ni ya lo fi bu ni
0: e se mami
6: ori bu lo ru opo orun te yo fi gba leyan te yo fi ni mo ti le o fi mo
0: e se mami
6: e so ko re
0: e ti binu
6: ta ni baba onfo
0: e ti binu mama e ma binu hello
7: hello so awa pega e ko
0: yes ma mami sale wa yes ma
7: Yes,
0: ma. Onikaluku lo ma ni nkan ti nurse lara. Onikaluku lo ni arun ti e. To larun ya yin soro won si nsun ekun ni pe ko ye pe awon o ti e ko ni ya won pe orun ini olorun ini won ma pariwo lagbaja igba mi won de pe won ti wonu le won ma won la ma si won si sliding window won se to won ma fi lagba awon mo gbo pe won lati ibi to jina won se pe eh ah mo ti sun ni but to dipo ti the embarrassment oko awon ti mama won pe to ba ti fe sun gba to awon tete sun gan po ki la fe se sa wa tori iku ka mo sun mo ni hello
8: mi so yado
0: baba
8: egueto
0: kofoshi
8: oruko temi ni kofoshi le kan si eh ni kan da
0: ami ala
8: seri baba oko yen gangan la lai loju ti o to ba dun mo woman yen ni ko ni pe yin Tọrọ mi di yin bo baba oko yen gangan o ti ri gege bi ise o de ti ri gege bi ifa
0: o ti ri bi promo
8: ibi toro wa de duro yi ti o wu ma yen mo ijo ti ko to di pe ru nkan be yen ise re ko lohun fe ri baba oko ohun ko invite e ko wa joye pe ije nkan tawon jo nse isomo won gbodo mo ibe se won loju ti ni bo tiru e ba tun pada waye ko fi ale mo ma yen pe ohun a tu lasiri ohun a to fejo eso en to je olori ebi won patapata e ko fi ale mo pe patapata ohun a po le omo won boya ru baba yen a tun pada jawo pelu ogo na e ni ma pada saburu
0: ogo
8: yin pata won ni kede ku eni kan ni fun wa o fo si ni ra don londe
0: ami olohun opolopo ti nbenu panpe ti o le so tori pe eni to sele sa ma believe pe kini ko ku le so sita ya se bi omo ara omo ise iyawo mi ni ko si bo si fe so to ba so iyawo iyawo mi ma padanu tabi won ma le kuro bo ma gbase lowo iyawo mi ma le danu ni to iberu bojo ati pe to n ba so ni nsin ba ise o bo lowo ohun ori madam o le ala ohun ko tun continue ati mo sise lo ko ni soro yo mu mara omo odo ni o ya je mu mara e mo je soro e je sa dake tori pe ton ba gbo nkan bayi o sele hello yes sir eka aro
9: eka aro ta o
0: be ni sir e tin da si bayi sir
9: ti woman ti baba okon basu ko si ani ani niyan o rape ni o si ona meji having forcefully sex with someone till the consent be is the only thing ti won le se to ma bi bonu ki
0: kilo le se sa. Hello, sir.
9: See you, because my dad see you. And you come back, come back, come back, come
0: back,
9: come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back,
0: come back, come back,
9: come back, come back, come back, come back, come back,
0: Hey.
9: So there has to be a way out.
0: A way out. Kini way out, sir. Kini way out.
9: Way out is. Oh, what she ma set camera because she ma she go contact me. You know, think me. See, have any evidence, lower? Because Osini, I will ma lose any. Papa, you will stop. Papa, don't go out. Papa, don't ma she shopping. That day she shopping. That go basket. That she go to ma she to ma lo.
0: Sherry,
9: Eru
0: ton ba woman yi ni wi pe ohun o fe fi e ohun o fe fi eru ohun le ko se en to fe so fun oko e oni belief
9: oko ba wole to ba to oko ba wole to oko ba wole to ka baba nko
0: ati ta
9: mo wole to ka baba
0: ohun to se woman yi na niyan pe se gbogbo eyi se koro oni ko mo to fe se mo ni un ton se woman yi na ni e pe oro yi ni isin bayi awon eyo ni mo
9: the only way ni pe ko ni evidence abi ko ni kokon to pe evidence yen la fi wa boya iya e lo ma pe ni abi en kokon because this thing kini yi o ma pada lu now
0: e se gan sa
9: o ma pada lu
0: e se gan sa
9: all right sir e se gan
0: thank you sir
9: be to lost
0: yes sir hello yes,
10: sir oya do aba
0: Alaba.
10: Bene, Alaba de la Tulum. Eje Alaba ni e no godo ma wo kan so ta ma mi kan ti lo ku le. Adi. Bo to won o ni be so fo ko won tori oko won o ni bi. Iru baba oko gan eni ti eyan da ojo le ko ni ti o ni se ko fa jo subu da ni. Iru ada ado ni buru ku onu.
0: E ti bi ni.
10: Alaba ni e na ma wo so ko to so na kan le ma ni kan ti lo ku. O ga o.
0: Cherry.
10: Alaba la Tulum.
0: Jeri yun gan oro ojo mi tun ni oro ojo mi ni fawon obi se bi nkan to ba mo yan lara ni mo yan lara teyan ba dagba eko wo le fi nko awon omo yin tin be ni isin nipa bi won se nwo so

ẹṣun gbogbo eyin ololufe wa tetin ba wa dasile yi lati ekan ṣugbọn ẹja kuro lori eleyi bayi ẹja lo abala ti ile ijosin kan nile okere eyin ile ijosin CAC Redemption of Glory ton ti ni ka ma fi owo 50,000 naira ro awon eyan lagbara awon ti o nilo owo yi ton le fi bere oko owo ti o si ni tumo ile ijosin Christ Apostolic Church Redemption of Glory ton be ni number 539 A Mystic Boulevard, ni City of Pawtucket, State of Rhode Island, ni United States of America. Awon na ni ka ma fowo yi ro awon lolufe eto yi lagbara loso se 50,000 ni pe 50,000 fun eyan kan alakoko 50,000 fun eyan keji 50,000 fun eyan meji loso se se wari ke to pe lati gba owo yi e kokko le daju pe ohun te ta ti o ni ere ohun ni ke gba le lori owo yi ki so te gba te na tabi te fi sanwo le eko omo tabi pe te fi sanwo le tabi fe fi ra aso egbe joda oko owo ni ke fi se ele keji ke wa ni lokan pe e mu gara nto wa o ese mo pe address yin a gba le tori a pada wa yin wa lati wa wo nte fowo ise te ba ti debi gbogbo details yin parapata la gba le koda a tun ya photo yin owo yi ta ba fun yin a ni gba pada ṣugbọn a monitor yin e pe sori 0912370 8675

0: a carro. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
0: Hello? Hello, sir.
2: Hello,
0: sir.
1: Hello.
0: Hello, ma.
3: Eh?
4: Ta ba ti mu ta ta ba tu le ti mu yen mo pe pada mo e mo pe pada je ka won to fe pe o pe hello
3: e pa le orupo mi lo mo lara de wale
0: lata dugbo
3: lata oju ona
0: an gbo yin
3: edu ni mo fe fi mo ta o edu ni lo
0: edu edu o ba si gas nko bayi
4: hello
3: hello
0: e karo ma
3: ala ibi oju ni
0: lata dugbo bo
3: lata oji
0: oje olaide
4: olaide ojo lata oji
0: mama ti agbado ba wa lo nko
4: ti boli na ba lo nko
3: ah
0: ugba
3: won ta
4: eri pe eyin gan ni dahun daada hello
0: hello ma
3: hello e ka le sir
0: e ka ro
3: titi la ya ti saya
0: lata dugbo bo
3: lati odi aje mo fe mo ta epo ati oro
0: epo atoro e lo ngara wa ororo ni sin
3: da o 50,000 ba se ra ni
0: ja ja ba
4: fun mo ra e se ra Ango yin oruko yin
1: Ejo ni na mo tun pe pa
4: ani ke mo pe pada ta ba ti mu yin e mo pe pada Hello
3: Hello Hello sir Akaro
0: Eko le gbe radio yin
4: Radio yin pariwo Ani radio yin pariwo
3: Ata pese
0: Ejo bi e ba n pe wa e mo ku le gbe radio yin gbogbo ati so yo mo ja kini yen
4: Hello.
0: Eka Roma.
3: Oka ora iwola.
0: Lata dugbo.
3: Lati Alawada.
0: Alawada Yemetu.
3: Ben.
0: Kile fe fi 50,000 ta.
3: Gari ni sa.
0: Gari.
3: Ben.
0: Ebe oja wo le ntan lo bayi.
3: Ni ta kankan sa.
4: Ebi ko te fa bi boya gari egba ni abi gari
0: abi toyo
4: abi ti badan hello
3: ama ka ni ko to
0: yes
3: ona na ndi ni lati mo ni ya ya ko se mo ta popo fa ti akara ni nde mo to ni pe oko mi to salaisi ni je ko mo sa fere
0: igba wo ni oko yin salaisi
3: ha
0: igba wo ni oko yin salaisi Bolale Ayinde. Che ti jade opo.
3: Eh?
0: E ti jade opo.
3: Ben.
0: Oja wo le wa nta tele.
3: Tonani.
0: E pe ngba te jade opo.
4: E ba te jade opo, e ba te wa jade opo oja wo le nta.
0: Wo le nta.
3: Ba ni mo jade opo, nonani mo nta tele nga ti wa jade opo ni ri owo ta
4: mo. E ti ta kankan lati ba te ti jade opo bayi. Te ba wa gba 50,000 yi e wa mo fi ta popo fatakara na abi ni bo gangele tin ta ni mo ni ya
0: ni wa di lembo la dugbo yin mo ni ya
4: bo la dugbo yin mo ni ya
0: junction wa titi akan ele mo mo be
4: bo mo mo ni ya da da
0: do mo mo ni ya
4: ni bo la pe
3: banking
4: ni so sare ta ba so kale banking
3: ni
4: wa to kale
3: banking
4: yon
3: kan
4: yon wo mi de yon kan yon mo sala si mo sala si
3: ya e wa kesin
4: Oda. Awa wo yin. Money o jina dada. Are se party wa ni. Se gbo. Kile poruko yin le kan.
0: Mansurati.
1: Bolanle
0: Ayinde. To ba dojo Tuesday e ma bo.
4: Lago mewa e ma bo nle se wa nfele le nbi.
0: Se gbo. Lo ni.
4: Adupa lọwọ gbogbo eyan lolufẹ wa te ti darapọ mọ wa lori eto fun toni eseun te n gbo wa te n be nbe fun wa ni gbogbo gba koni ju bayi lo lori eto ba mi to fun ti toni loko lo tu eto yi oga wa Kenneth Ugoje ati loruko oga wa Gbenga Oyato Olayiwola andagbere bayi kin se fun tiku be ni kin se fun tarun atawa ateyan atun pade laaro ojo segun lago mewa lori akotun eto Asis Ademola lolowo botini to bi lo ba omo ya fe nbe nbi bakan na infinity na nbe nbi number te le pe mi si fun ibere tabi ariwo si
0: 07042381 0704238 39 51 0704238 39 51 olumuyiwa adeye ilorukọ titẹ ni ti gbogbo yin mo si lede la post 2 adupe ni owo ọlọrun fun eto tuni ile oni ile wọn ni na wa ẹṣe o ẹku ifẹ latarọ adeosun oluwa kayode lorukọ temi new vision na ni ọkọ yawo to ba da go mẹrin ima ti yin o pade lori eto thank god is friday About to pade tan atun tawon jawa atun pade pada lago mefa koja ta ba karoyin tan ire atayo la fi pade titi di gba na mi ni bayi ninu wahala 08034 8675 71 08034 8675 71 ire atayo la fi pade
4: e ma ti wa gbe kuro nbe Alhaji Abolade mo lori eto iriri eda
0: atoluso
4: agba oluso giga
0: oluso sunday
4: oluso ila e gbadun won
0: laaro yi
4: e se
2: Lagiliwa FM 96.7